0: kuma de edeto de Australia det ngatan kada santinano dai no kia kuma de lo so jugod ke perusian kada minggu kuma de mele kadolis do hiat talawi kapi do kapi perusian kada minggu so via vi kawan-kawan ngawi do di kampung kita kampung mang no kampung lemaya dan san sudah do ngunci ko to kano na diti tadaw da merdeka ingka to ko da da taun tiso kay ko tada to ko da taun tiso kyo ii na ako po hiva ni JJ suka-suka kapirosian na dong suar JJ suka-suka ni ko kenar papalaku di bambangan ho dong kongon po mahi kapani dam po basa ano po si damin ko ako na ba JJ Basilus to ba ii no ii na mali adik
1: baka to adan mali ang kadeno ka no
0: oo
1: iya no ikot no bago yago mo bagi bambangan ba no ka ni baka mitya pason maza doi do WhatsApp do Sabah FM mantadi Dennis Yang mo popong kapason kumatambahot tapi na yung avikingan do egisom z kakatabian tanaw minggu tabi pibasan na ikot vinasi osuaw tamoy mo Marius Morudim ngayon ka naging mason do kapibasian ng subab shalom kadi Marius Morudim niti kumado tambahot makikinongaw tangohi ditya boss kasimban boss kadasan dahil sa Bavi FM ikingan mantad e gisom set hansan hidas ko tayo sa nanamkano tako balakat na dado mantad balakat to sima mantad minamangun kadi Marius Morudim niti katuhadan nasa kadong no Marius Morudim autagal ay tongan kyo to paingamong nang avi paingampay na avi si holiday mitya sumusuti Florence Boyjol kapi vasyan kumadiyang walya ka shalom walya di kadi Florence Boyjol iti tanaw minggu kumadiyaw sa via vi mukikinungo diti kasimban boss kadasan sa Bavi FM naikot finansya suaw tamay mo ahansa na vasi kinapasikan id kahit asan tamay mo tabi tada merdeka om tabi pibabasan kumadufo aka ako ka tambahot ko Floreta Kinajil Helen Yong Dolores Asing Gilinis Sipojol Lucy Doyo om Dennis Yang om oin sanang tambahot ka doy na panopo katahuadan mo liadi kadi Florence Boyjoliti iti isa po kapi po siya nung sabab taraw minggu kadi Johnny Upin diti mamason kumado toin sa nam kikin ko sa Bavi FM pangan kadasan na ikot winasya swal tumay mo tabi pibasan ko diyo sa so, nam kadi Johnny Upin katawadan tambahot nga virit ito ano iti manakasakadungan kuma dito iti kasimban dito ko nga dibo nga vipason kapi po siya tiya pason do sumusut kapi pasyan do nga subab ka iso i Elis Moitim bantad papar o mamason kuma tambahot ko Elis Lily Lim Bridget Samuel Helen Yong Margaret Margaret Mujim pason tadaw minggu om tabi pibasan katuhanan DJ Joka daw pason di Elis Moy Tim niti bahom kano mamahi sa ginawa kinangot ako so bili-bili do nombo na iyabaw om sumandak malawa kadi Patrick Juin.

0: Ya, tapi kau kafein kan aku zo. Ah, sumban dak malawa kadi Patrick Edwin. Menegawi tak ada jam ko vahu. Apa dalam 4 minit nade dong sebab dia pagut aku. Baha mo to may musta ko dai da babzan panakan hozo tadaw minggu diti. Duwa hozo kada zo dia ro hivai kadi Suzy Hiu. Oi mini kadi Datu MY Ismail. Dari kopi bersia no sebab ku mada temenga vidoi da Facebook, kom nagi dai TikTok da Sabah FM. Kopi bersia da ku mada dia suk ya. Imaso tap dai da ihana dai da dia TikTok da Sabah FM. Dari mai to kopi dai dia ko Facebook da Sabah FM. Kopi bersia no sebab kumadi Dove Peter Doll, Paul Eric, China Takag, Nekat Lina Maide Hoditi, Maria Juhan, Carolis Lees, Sebasti Francis, Mamason Kapivasya, No Suvab, Kaditi, Kumada Toin, Sanan Tambahut, Toy Doko Simbaan, Dato Koditi, Quirianus Lucas, I Sevago, Isya ho na ngaviti magibusi si Pason Richard Joseph kadite mantad Kampung Bundung Tuaran. Tiap mahavan telepon mikit-mikit kini ngata ko hello.
1: Hello.
0: Iya kapi bosian.
1: Kapi bosian kesabon na minggu.
0: Isay gaiti.
1: Oh Johnny Lunog mantad senakan.
0: Ba okay may na pampuson na Pason no Johnny.
1: Ba ko kapag-upom kapag-anakan mo.
0: Katuhadan?
1: Kumay sa ano, no? Isayhim Guntalib. Yubog. Kung si Kodit, pasan na tinubog. Narang ako rin dito, no? Itampulan, Kampung Kapa. Yumbun Gandarong, Tamparuli. Sintom, Pinataw Kutamurdo. Sinteng Suntara, Loran Sangan Sungai Manila Senakan, Mikalion Tenom, Gamun Tamogong, Butompat Kota Murdo, Nulihin Johnny, Hilaw Kuala Lumpur, Sabin, Sabin ito sa ginday Mangatal, Yagang bagay Sabin po at ang hindi sabihin ti, yagaw na po nga, nagkuha, kay Madang. Peter Madihin, Ulo Muanad, Lawasam Girang, tedid Balakang Dawalay ko, Gondilo Magong, Masirila Dat, Tomas, Jelios Dominicaso, Mohin Lansume, Kampung Tiko Ruminding, Bagang Sagi, Kampung Ruminding Nagi. Rumpan Lantasan, Kampung Tulong Mantog, Watas da Kilo. Suana Gombulo, Hilad Kampung Sinasag Kilo, Watas Kilo ite. Suana, nakano ko number telepono dit kasadap. Nakainaho ko na nako, hinapo walay, makinawa pa radio. Kasi ko dia, nakainaho na numero telepon nyo. Bak, opisya lang ang nata Domingo, kasabon ito eh. Hello?
0: Yeah. Navi no?
1: Ba, hina.
0: Okay, katawadan din ako no.
1: Ba, nagaan pa na.
0: Yeah, tabi ko Navi, mahasa nitya. Katawadan, Maza ditia TikTok katuhadan tapi nang avi tambahut im masom yang pai dego dai de TikTok om nagi Facebook da Sabah FM iti hambus Jeffrey Antang kopi pasian no sebab kadi Jeffrey Antang diti kuma datain senan kikino odoi de Sabah FM i

Sevago, CY James, copy was yan taramingo, kumada makikin ngo sa Bavi FM, kadi CY James iti. Ba, mi Julius Lancaster, lojungin, copy was yan, no, sa Bavi kikin ngo tungohi do, kasimban, pangan kadazan, sosogit ako na datamay mo ka, malti da manuit, ngayon ka, naging mason da, copy was yan, no, sa Bavi, tabi, naikot binasi, kadi Matilda manuit iti. Andong Junis Live ngayon ka na game masan do tabi taraw minggu kapi usian nung subab tabi taraw minggu ampi babasan kumatayin sanan ka Robert Berto kapi usian nung subab ka din Robert Berto Jinam Tiansim kapi usian nung subab kumare diaw sa'y bagwiti biyot ako Steven Lojuyo nga masan nagi kapi usian nung subab kumatayin sanan kikin ngo sa Bavi FM Naikot Vinasi. Baha miho na nakakasupan ko doy da Facebook do sa Bavi FM. Biyot ako wago doy da itya doy WhatsApp do sa Bavi FM. Narumbay pita mantag kampung mantay lang tenem mamason kapipasyan no sa Bavi daraw minggu. Katabian tadaw kabansaan. Katabian tadaw Sabah. Kuma diaw DJ Joe ka. Nagi kumasa vyavi tambahut ikingan da egi somset ansan da hidas na potamay mo katahuadan Joseph Potilo ngayon ka naging mason kumara tambahut sa Bavi FM makikinong o radio mega di Julita Margaret inay sugud George Mining id inay sandakan amisaw giti Avitus John Modoit kansanan hidas nga vitamay mo katuhadan DJ na kombus pason ko kade Joseph Potilo I Simon Boswin ngayon ka nagi yung pahay di Savo I Lilinyam pong kapason kumapahay di daw DJ ka kumadi datu Sri Panglima Dr. Clarence Pongkos Malakun datin Sri Panglima Sylvia kumadi datu Protasus Mukyaw datin Emma kumasavia Vito Pinay ko ka mamay mamay inay inay boys boys manangaking naging avi kapipasyan konsikan do kasuabon hansan toko do kotay mo balakat mantad kinayngan kaditi baho miho no pason kohombus ko dari kinangot ako duvo hozo kada zodiao hivay kadi Suzy Hiu oy mini kadi datu MY Ismail kasayimban boss kadasan naikot vinasi oswaw tamay mo.

Yeah, tapi ko nga vi mantad po na gid ho sorry do inka ka po di o timpuro kangan yo sudi ti babasan panakan hozo tadaw minggu dari ka tuhanan ko ma tambahot nga vi i umnampay do ido babasan di ti do bay no ka tuhanan do sa kadung diosu aniti o di bo no tadi bo no o pason himo nangan o iton ka nga anang tanod ko gumuan do diosu do o tuminano di katahuadan ako sa kumada diosu kya sa kadung diosu kumada iti na kasimbahan dito ko diti sebab no kon kasi so ngay sige bago makinangod ako sa imbando to ko diti kani dadi insan po katahuadan kakal po kivado pason o au po na kombus nga kada ko niti kada ko susa ginavo kumado yung pinapubuzo na pason i au po na kombus to ako kombus ko dati no opo nga po abal tanibo dong sebab diti jam ko vaho tohong pad minute dong sebab ko nga ko abal tanibo dong sebab diti dadi tumihambus mi ampai dago dag kasimbahan na to ko diti gisa mo pusan do jam ko si zam dong sebab

0: し、明日は会おうと思います。
1: Ya, tapi kong abi mo untuk pahayan yung sudo may na jam ko bahu apat ng pedom taho minit na din dong subab dahil pagunta ko dali kapiwas yan dong subab kung ma-radio suy kita tanod makinangot ko sa imba na toko dong subab diti ang na hay dong opusan no ay kot jam ko si zam dong subab ang opusan no iti ko sa imba na toko dong subab diti ngo po kanong mahi sa ginavo nga pagwini din no po mga din no boss ko di kinamay ko po niti magabi pahombos da pason nga vi pinabuso masada WhatsApp do Sabah VFM. I Kimlen Tian Fok mentad papar. Oh, Mama Son kumadi Bridget Samuel, Lucia Bibi, Luis Chin, July J, Catherine Makansang. Oh, Mama Son tabi katutun daw. Kapibos yan tarang minggu on the month. So, no, doid sambayang dia som katawadan kadi Kimlen Tian Fok diti. Ay, tiya sumusut i Richard Joseph mantad kampung Bugu Bundung Tuaran. Hi, hello, hello. Kapibos yan nung subab ka diti. Tadaw minggu, kumatambahot nga vi sa Bavi FM. Naikat binasi katawadan DJ kadi Richard Joseph mantad kampung Bundung Tuaran. I Judge Gimbun ngayon ka nagi mamason daw kapibos yan nung subab kumasabi abi tambahot sa Bavi FM FB WhatsApp ang sabi abi to binay pinsan-pinsan kuday dong bano papay ngongong miyang pay pason hansan da dong hidas toko tikid ta daw ka di George Gimbun Charles Loginon ngayon ka nagi mason kapibos yan nung subab kumatabinay nga abi Wallis tambahot nga abi FB tambahot nga abi dahil FB o makikinungong nga vi tungong hi do sa Bavi FM kasi himbaan bukos ka doon sa nikot pinasi o swaw tamay mo ka di sige tidi Charles Loginon i Red Devil mamason ka pipos yan doon sa Bav DJ jo tadaw tabi tadaw minggu kaditi tabi tadaw minggu nagi kumadya Red Devil i say bagot ya ay sadangan biya bahay to ko. Hi DJ Johanna, kapi wasyan ako sa Bob Tadaw Minggu, kaditi, kapi wasyan nagi Tadaw Minggu, kumaday diaw ay tabinay, katakwadan. Itya, pason sumusut, kapi wasyan nung sa Bob, kumatayin sa non kikin ngot sa Bob FM, pason tabi Minggu, kadi gaman timis sulingon. Dadi mihat no pipi pason no kombus ko nang avi do WhatsApp do sa Bavia FM tapi ko dari kanu mohi sa ginawa kinu ngoto ko hoso manta di Rosario Nini Poingompiku.

Sung kita mag-uyon-uyon, amabahauan sumangat pagtakupan, ruisab magsandig baha, magkasilasa, makaalog maaasad di. Ako Hogpot Bogbogtam, Mabangsa, Malaysia. Selamat ngalamihan sampangan bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sarangan po ay nalisa, goonom, patpo makatulong minute. Sarangan ay pagsukulan ni Panansya na kanta paavayaroy sa mga Facebook Live na buwiti. Ay kakamuna ka pang paavaya mariyom segment ako ang mga kaliongka. Ang mga ongka min artist Lobo, dying. Untuk kita ang kami mong sarangan sa PFM, siya rin hiling sa mga umbal na sa...

Yo pagay na ito do rimbay kuno na pay munan kura kuno pangkiningan dakara rimbay rimbay. Ah kasalan na numero sa Sama BFM. Ayun rimbay kasar ito rimbay entry albot obot rimbay ningila na pansuayan ralan kan sayan. Tunggul kuno rimbay rinor lisa yun tung rimbay ningila na raranga. Yo paring kuno nangan rayak rayos kuno pagapagata kasin mimpung inayar live Facebook mer page mer sa Sama BFM ralon namino. Ako na suang ko na pagkakita ka sinuminggu, sinumimpong ramo. Sumingaw rita ko ng kiningor kasalawan na humura sa BFM Maya Rasa live Facebook May Rasa BFM. Mikapi ko na lupanan ko rako na pagkakita ko na atyak po na ko nito kaming ko ng kiningor ramo Reno Tura kasalawan na humura sa BFM Maya Kira RTM Click kampiyo ko na kapiyo ko na oro hinora Maya Ra Frequency Frequency rapa mahunan mo si Hama. Mikapi ko na Maya Ra saluran no Esro 820 baga-baga ako nito komen ko na buli ang kiling ramon dalam kesalahan ako nomor rasa BBF ya babaga na po jam ka tulu talong operam limo nga minit na po ako na po ko na kaya ra azan isya krali pong no kota kinabalo amintok kintok ahondo no inolivos na po no duo rimbay gano paringon ko na paga-paga ralo na mino. Ano rimbay ka sa ano? Rimbay ito ni Samson Lee ng Tamria Fizal Kiko. Rimbay ni Ngalanan ng Dasim Patataan. Amsuno rimbay ni Steven Jimin. Rimbay ni Steven Jimin ng Tamria Zaitun Sumbang. Rimbay ni Ngalanan ng Pai Sangit-Sangit.

Daka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang hibitri taka ang susuai. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intara monra RTM, teman

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot nukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman

Itakan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman

Ya apa kah raisa apa balik kurang miun raloholo hunu kata hinor lolo hunu kata itu peninsalo no inan nguasa industri kata sabay lai GS. Inora oronun suau ra talungo pramono 2016 kebalu 2002 pramono. Raloholo hunu kata itu pahaka pahaka peninsalo no inan nguasa industri kata sabay lai GS. Ra oronun suau ra oro kasa hinor raloholo susunu kata balungaringgit. Limo ngong parang 4 sen sa kilogram. Gata kapinga ni kayo nung grade ka sa limo nga ringgit o parang siyam sen sa kilogram. Gata kapinga ni kayo nung grade ka do apat nga ringgit talong o parang tulu sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit siyam ngong parang 4 sen sa kilogram. Gata sikara gata kantalan grade ka do apat nga ringgit o parang 2 sen sa kilogram. Gata sikara rasa nga ringgit do ngong parang rondo sen sa kilogram. Ya, orang sekarang gini kita kepiara rimbai, rimbai intori syari namu syabri, rimbai ninggalan dekarina.

Kada bilik ako kapisan na nga natutuwang kapisan na nga makinangaw kago. Diti ka sa limba na to kawon to ka tuwang taraw dat minggu katalo na hapa datulan dat kawalo. Diti taon doon na ribu doon na po na manam manto ka pala na tabi na ikaw ba na diti nga nakarikat na jam dot kasiyam doon na hapa da minute at datutuwang hiti ida pagun na to ka tabi na ikaw. Meta bina ikaw antok da taraw dat suwa pangama maramay to ka diti tadaw limundok diti tadaw kabansan. Aku mau anam na pada masiam mantak dat pagun takau dat Malaysia mantak ko nagi ramayo iti tadaw sapa aku mau anam na pada mataluh antak ada tadaw dat swab di tepi naikau

Sabah itida pagulko. Pagulis si Rebatongos. Ay sanag tidaro misang puro, mabagang patrikaton, Sabah majujaya. Kabit mamarabit taraw Sabah 2022 Datkatalo na po na misa tulang kawalo dite, mantat RTM, teman setia Anda.

Sabah Om Tadao. Adot kabansan antok data suaba tapi nego. Patalo na permiso datu landat ke walu di tahun 2026. Aramayan iti tadao kabansan tadao Sabah 2026. Iya kapihan datat ababayan dito tapi nego nga iti penutupan dat damot di titalo nalun koyonon dot payanan dot papakingan dot kereta tapi naiko amitin na po nga mantok aditi pamaramayan tadaw kabansan tadaw Sabah 2026 kayanan na po dot otutuban dot damot talunalun dilo tapi naiko nga kampay no iti Jalan Tun Fuad Esteban kayanan dot popondorong dot sasakayan id Medan Selera Anjung Senja kampay nagi iti stesen perhentian bus zone selatan Jalan Tun Fuad Esteban mantok dito tuwang tapi naiko man ramayo iti tadaw dot Sabah makayanan dot atutuban na po nga id Jalan Tun Fuad Esteban kaya tapi naiko amanta dot ajam ko isa tangadaw gisom dot ajam ko permiso dot tuwang Assalamualaikum apa dah minit pagulod lumang to kamay jam dot kumado yan nung asa ka balingkangan antok dot jam dot kumado dot tinu nga papaw ni ako diti sinding sinding dot kalangadan iti kambalutan ta ko nga kamyan dot pagumuan dot makyuni sinding sinding kalangadan kyo ako pagulod dito pinay ko sinding manta di step a jo kada naguli ka ditikanaw kinong hot ako.

Yeah, kaunsikan ko madok kayo dito makinangaw maya dito live.tiktok maya nagi dito live.facebook amu alihuan maya dito RTM click am nagi iti kasalimban Astro walu turu aso timpu paparangaw dito sinding-sinding data kalangadan teka iti sinding-sinding turun hapadan walu na hapadan dito tepi na ikaw amat na ikaw kapagulo dila iti kapailan natawan iti ida pagunda takaw madibot maninggarod dito kapag gawit na giniti rasam data sapo anta kanida ponong dot rahat kasilahon na saba ida ponong dot paitan talupid labuk sugut tongod sandakan ampay na iti pansiangan tawaw om kalabakan kawayo-wayo dot madibut dit kapagawit dot rasam data sapo diti tapinay ko ang anta kan gisam dot pakikira dot jam ko sa minsusuab diti katulo na parmisa dot tulan dot kawalo ada di tahun 2002 pada mana terdengar sinding data kalangan dan semua suhut diti aman tadi akimin baranting kada kau koi kumai kada tika noh kena waktu kau

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakan kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takot tanong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon ditpoy ngukab o manginom waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw kalidasan takaw.

Kailo konangku, mamanaw gakod miampai lang to sikap teko ang tutunan. Sebagai breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sonong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Ito pa na ikaw, sinding kalangadan, Ginulin Batulapan, ditino di minagayta ko, may jam, dot ko, pod, apat, no, bro, mapat, minute, ada to, tuwang, onsi ka na mo, gigina, kumado kayo. Adi timpu dati id narudi tindalanon nontok dat bana dati timpu papanaw dat sasakayon timpu papanaw dat nanuno pabansa dat sasakayon on sikahan tumakinangaw dati kasalimbahan na toko ya manta dati kami datang tambalo toko pipiro kinayonon nga rumasa midponong dat labuan kariti tambalo toko gaman nga rumasa montok dat bana dati ya tabunay ko konsikahan nagigi mulang dat ako mayon dat kataguang toko timpo dat maga daw dit alasu kopyo nga harakasay iti rasam-rasam mantok dat pumalingos aditi nordi linasu kita binay ko pata binay ko aman ko apo niya kago iti sinding kalangadan na sumusuhot sa sinding manta di Louisiana Lino Kim iti aiso nasib momogun kariti am sultanan iti sinding manta di Jimmy Gingor doho do tinandukan kenaw kinangot ako.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan na punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tensanan.

0: Oso non bo.
1: Mereka izang tengah jam datuk kumata lumai di tidak tiga selimbahan pada di tiga jam kau permisa 4 minit ada tetua. Ya mereka insan po antok data suap hiti penang kota Kinabalu. Apa horon iti tadau dot kabansan pemeramaian tadau kabansan kepihon dot aditi. Komen dat tadau kabansan antok aditi tahun 2026 antok dot penang dot kasuaban. Nga iti pemeramayan tadaw dat akabansa naman tak dat sadapan dat suap katimpun dat jam ko turuk dat tuo nga iti pemeramayan dat tadaw sabah tabi na ikaw ya kung sigan kumaditi tamalot takaw Simpson naman tad Johor Baru dit mamaso hadot umano diti kasalimbahan na takaw kapisan nga natutuwang na kumadia tabi na Razali Arifin at pina Johnny Upin. Kapisa na nga ang totoong tadaw dat Minggo kadaw diti. Kumakambalutan sa Bav FM. Nagikuma di ex DJ Larry Hilo Johor Lansan Pendrongaw yaw ti radio. Nagikuma di Yagang Kay Madang Rosugud si Koyokmen Lucy Doyo Helen Yong Julita Judith Abdul Malik Emilia Gom iti kambalutan kingaran egisom.az Lansan atatamis so kono nga wimiampay paganakan do kayo abarakat ko.minamangun kano may toko pati lambu sa pagyam malat pagyam bolutan ada madat apa yung pasih kaditi nung akon kaya ti manakadong nga isay po nung akon ka bayno nga sayra po mantaday mi karuhang John Yupin dua dilir ni Erina John kapisa na nga natutuang na ikumadya apa do sa ginawo na sindualan kaditi kapisa na nga natutuang salam tabi miampay dia amten sanan makikinang usaba VFM asanang kapyo po si kau dia tabi na apa do sa ginawo ada nasin dualan kaditi ya pon si kau mata menaik kau sinding na sumusuhut diti isa sinding pinakyano diti tamaluta ko Lester diti no mantad kampung bundok Kuala Penyu isa sinding na tatana mantad di Benedict Oliver Maya aku di maman kaditi kanaw kinangot ako

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwagu kiumur hapadamanam gisam 24 taon labi 25 pihatus kutaguang hagak pamusarahan masirasi om kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talu pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan olidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan kapiyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po umusaraw.

Ya, kadi tabi na Korim Selverinus mamason ko madigasi-gasi ko ang magalang ko hilad lahadato ang taka ko hilad Tomis Ranaw sanong-sanong kaditi ya kina isaiti oh bisa na nga natutong kumadya kinawin amantad kampung Karamatoy Kaningaw. On sikahan ko madya kinawin to mamaso do to mano diti kasalimbahan ato ko. Ya amo nagyalihuan ko maditi tanga tambalo to ko dit mamaso do to mano may diti live dot Facebook Angelica Ojik Ipol Eric Josie Mindong tapi na jabidi on sikahan amo agigina ako ma ado kayo.

na ikaw jam ko permiso taluna pa mo aluminate ada tatuang antok data banality. Ako mara ko editin po pa yung karadya. Kapisa na nga ko maradya. Sikahan to mamili makinang auditi ka sa limbahan na to ko. Amo alihuan. Ako mara ko yung ithi. Ladlabos data paguna. Tabi na ikaw. Ponsi ko. To kasasay mamili makinang auditi ka sa limbahan na to ko. Kabisanangan natutuwang kumadya Charles Loginon. Kabisanangan tutuwang taraw Minggu. Katalo na hapa datulan at kawalo. Diti taon doon na ribu doon na pada manam kadi Charles diti. Kumatang at Pinay. Itong at Tambalot sa Babe FM Facebook. Amtain sanan makikinang ang ngawin sa Babe FM Kasalimban Boros Dusun. So dapon diti iyos sa noong kopyo tabi piyo basa noong barakat mantad minamangun. Kumato ko tayo sanan kadi Charles diti. Yatam na ikaw, ako mayon dat natimpo na na di kago ito ititimpo ka undarangan dat sikul. Iso ka pasarahan na kito pinayko nung kumadati hiti ida pagundat sabah tapi nako kapion dat hiti tada ka undarangan antok data swab o kumada kayo iti bonang hiti kota kinabalo. Amila nuridin magawit ang anak da kayo may ontong dat pamaramayan. Aditi tadaw kabansa nam tadaw sabah adit kaharo antok dot suab mulong dot ingka tapi na ikaw nga kasasay dot ano ridi manamong dot ako tingaligan kita tapi na ikaw kamayon dot nung alasu tadaw antok dot may ontong ada pamaramayan dilo tapi na ikaw nga kadalihuay dot manantupi magawit dot ano ridi payung magawit dot ano ready tinuman mangigit daway bo mantok dot ano ready mangilag at kau diti kataguang sa kapuriman dot ano ready alasu dit adalan nga antok dot pemeramayan dot atadaw kabansan nga swab pontok dot swab katimpun dot jam kamayan dot swab po bo kamayan dot jadi kumadok kayo dit harap palan dot montong nga palanon dot nuridi tindalanan dot kayo maid nuridi tumanod talon-alon dit amo dot atutuban kita pinay ko batam na ko sinding manta di Kiki Fateha iti kagulian ko kaditikan o kinangahot ako.

wabarakatuh. Mga kasinding man tadi aliyam na gata ko may jam ko permisa pat na pada masiyam minit ay natutuwa ng antok dot abay na dito. Abata pinay ko. Insan po antok dot adaw swab mamaramay to ko dito. At adaw dot ako bansan. Amit pinay ko. Ako may yung dot ko pisan kasalimbana sa bate ka RTMS sabah. Nga nakampay nagi id pabarisan ang perarakan. Kapiyon dot dito tadaw ko bansan do na ribu do na permanam nuri di milo kodot kekita iti aset.rtms sabah tapi naik kau ahara nagi iti komendot personality RTMS sabah hadit milo antangan do kayu antok dot swab iti tapi naik kau tapi naik kau iti pregisam kumiampai do kayu antok tadaw dot minggu konsikan amu agigina kumansok dong do kayo kung maditirati ka sa limbahan. Insan po, tamangay kalidasan, tamangay hot o katingalikan na to ko. Bah, itibrigisom kumiyampay do kayo, kapisanangan.tutuang, kapisanangan.modop, hino, kapadadamot.

pamaramayan tadaw saba man pohoro ontok katulun na permiso tulan kawalu 2026 id dataran kakadayan jalan Tun Fuad Stephen katimpun jam katuru tulun na hapad tutuong wakon ababayan montok manuang pamaramayan dilo kampay no pamanahan tinaru saba kapakitanan leza lampu ang papasalimbaw susuyan pakikitanan choir the male efficient meampay artis na lap om limundok ababayan dilo nopo nga pamantangan tadaw saba man pahoy magano himalohingon tagayo pogun tundatus ripang lima Dr. Musa bin Aji Aman malohingon tagayo pogun saba rikot kono mantok mamaramay pamaramayan tadaw sabah 2026 kapisanangan mamaramay tadaw sabah 2026 mantad RTM teman setia anda.

Mapadam anam buhan ko si Zam, saibu si Zam ngatus onam ngapadam tahu na po nga, kinapon widangan isa pagun Malaysia. Kesempuhan tanah Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampai iso sumbuhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisempuhan, kapakasaan om ko ginaban tokaw, sabagi tuhun nga bi Malaysia. Sunduk tu misuvay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Hey, Kopi Boss yan. Kopi Boss yan, da, tadaw ko iso, tadaw bay na. Tadaw ko iso, ikopiyan dot nogi, da, tadaw do kabansaan, dubungay pa daman am. Om nogi, kapanandakan, nagi na tadaw sabah. Untuk tahun dubungay budubunga pa daman am. Dubungay kapanandakan, tadaw dito bini ko ngabi. Dubungay kapanandakan, da, tadaw bay na, tikot hong pa damiso, da, buhan kabahu. Da, tahun dubungay budubunga pa daman am. Om nogi. Tadaw no gi diti da tadaw do tau vino red buhan do kavahu diti tapi nai ko na di ingko tadaw ko undangan no gi tadaw bay no diti om iya na da ong audio zo izo da mana panai da kasayimban ta ko do nga subab diti izo benjivino kapi pasyan do nga subab gumadi zo tapi nai ko ngabi da idnombo ko na pamakinangaw ingko ko na pamakinangaw tamay mo naman ang katawad kung hindi azo to tamay mo mamihi do sa Pabi FM habi na kasi man boss do kadazan do pangovang di azo do kinapasikan di azo do tadaw di bayan niti tadaw kondangan kan ya dari kuma di azo ngawi di gumu dati kinalaja kinwama lain panggindapuan po di azo patay om tadaw bayan na mundong na om ansan do kanu do kondangan sangadaw dia mundong kan ya lagi iya na dai da damin dia zu ma masuk ora ti do on iti menginum do kopi patai ka ono na pa inuman dia sedang suap nga iya na anu iti nung i tapasin ada nga kada timpunan menginum mempai menginum do kopi timpunan menginum anu iti menginum do vaig vaig tabang vaig tabang kaya tapi nai nah iya tapasi tu anu iti i kanu do manak do kofosian kumada tinan do tako ba om tadaw bay na dati mega tamay mo tadaw kayo so bagi akan ya dari jam ko tu tahu ngapot hozo ngabi inotip di tahun tu ngapadan nagi tahun bahu ngapadan oh ngaw dia sudah tino tapi naik ko ngabi mega tikit dan timpu tikit tadaw do anu iti tadaw do kiso ba om miapai do om anu iti memiubat da timpu makin nangaw kaus ada kaus ada makin nangaw da gamin boletok tadaw iti nung makin nangaw da gamin boletok nga ngay ko na tiktok da sa Babi FM paintaw na tamay mo nagi tamay mo na po Facebook do Sabah VFM paintaw na montok dia sudah toin sanan makinangaw na kasimban to ko do mo sabar diyan sana hisan ko na makinangaw na kasimban to ko diti ano ko undangan na tapasi panang katahuan to ko kumadain binamangun to isan papago noon one to ko do kasiwatan do mintong kanapaon do tadaw bahin diti ba kanaw makinangaw kasimban bawas kadasan inaikot binasi ang maswa o tamay mo. Bampong ako siya sa pipyo ko sa tanto na po da ano iti papuhay da to dizo dia zo no ko ma to hozo nga biliti da kao ni min suwa dito nga suwa dito ka kinangan pa dia zo kya pansan da hisan ko kinangan.

0: Diba na jam ko nom, panamimo minito dong subabihin pagunat ako to pinay kung habi kopi po siya. Lain saan po, kung mali sabi na po sa kumali sa tikit ikatatano ako sa himban tako diti na pipi ako so ipinaw ni ko montok niya so dong o subab diti dupo so kakamoy na kalabaw na kuha to kalabaw to azo pangauzo no kayo nga mega ko pasi ko bizo o paunizon o hozo ko kumoy na kalabaw no masubab tanaw paino niti muntok na ka naman di paguhuy dati ito sa so, upo mo kumoy na da timinta mong nakalabaw kan ya dadi to tubasan so bano eh hobi na kwenza di panang di pinampang niti niti mega ko in kampung ko sandi po nga mega kaiso na di kalabaw kang kuda kosan po tapin ko nga bi dahin ka na dati ho kinesa ng subay kakalpo gumo mega panong red suk panong red nabawan ka ipinahin ho di kinabangan di minggo na katahim mam kanaw timihan boss mamuhis ginapo do tanabay niti in ko sa imban boss kadazan tadaw do kapanandakan toko tadaw do niti tadaw ka daw kabansaan om nagita daw sabah katong permiso do buhan kabaho.
1: Konjulo nak penandakan tadau sabah do untuk potong peran iso puhan kafahu i dataran bandaraya lahan tun kuat Stephens kota Kinabalu patimpun de jam ketu tahu ngopod minit do ngosodok voko na babazani kanjul nuzudan mamanau tinau sabah kapakitanan leza sumbu om wayang gambal susuzan kapakitanan kuaya mantad mel efficient om nagi huhumozo nahap om ababazan himunduk kapoy maganan tadau sabah ipoy magunon di mohingon taga sa pagun sabah tunda to sari panglima Dr. Musa bin Haji Aman ikot no montok sumasi sininda kapanandakan tadau sabah duvong ibu duvong kodam enom kapabian manandak tadau sabah duvong ibu duvong kodam enom mantad RTM teman setia anda.

Kopi Fosian tabi Malaysia Madani. Baino kinungo no di Diozu iti abal mantad Sabah FM ibasaonku Izo Ben Jivinu. Kapaguhon na po nga tuhod abal. Nukab duvo PPS popoizon tuhon magigizon na susaan katutudan i di kampung Lokbuta. Poti ang buson na GRS pisakadazan miyang paypati songin po dahil kapulintaan pogun montok tumungguvang PRU Mikot. Abal pa yung ganop. Nuka boduvo hongkod po undohian namot PPS montok popoizon do hobi duvangatus tuhon magigizon i nasusaan katutudan i di kampung Lokbuta.

Nabahin ang sumak na na jam ko ano mahimaw nga pad minute do do nga subabit pagunta ko tapin ko nga vi kataw nga pada miso do buhan ka bahu kapanandakan do tadaw kabansaan do nga ibo do nga pada manam nagi tadaw do sabah do nga ibo do nga pada manam piyang nga wangaw dia zu kapayaan ko kamay kapanandakan tadaw sabah diti do sadap bay na matimpun na sadap bay na kadayo in kakadazan kota kinabalo nga ko po nga kapi pasyan do dong subab kuma dia sungavi tambah hot sabab BFM dari hiti in Facebook la sabab BFM mega kali Jose Mindong Flora P Elias Vitalis Balok Pubadi Walkman Mamay Tomuhok Julita Margaret Sabinus Gabu Sabina Wenceslaus Elizabeth Beth hiana po nga painswat do niti suwat do sina nga auzo kan mambasa nga ko po nga kapibosyan ko madia do tepinay Patrick Junius Majakoy William George William Darius Salim Jennifer Limobijon Evangeline Elvin Julius E. Mantais Nicod Beng Bat Angelica Ojik I Quirianus Lucas yung mo ko po iya ko po na ait kya Joseph Wong, Dorothy Fredelin, Sabin Kangut, Maureen Kinjau, Florita Losobom, Robert Sipanal, nakapaguhu, nakapizo, pinapabuzo na niti, nangay hambay-hambay na yung Facebook na Saba VFM. Kung mga binin TikTok na Saba VFM, copy po siyan kung mga diyo dutayin sanan. Ba, kano? Tumihambos pumuhis ginapo di kasimban takaw diti pumuhis ko diosu tanto na po so nga vi di tangabasi di bos sa kadazan kinakot takaw itiya dubo hozo di mantadi mini inus om di malimugaw.

Hey hey hey, kopi posian tapi naik kong api. Posik posik posik, kuma dia zodi au pona posik. Tungag tungag tungag. Om kuma dia zodi mama so hinati do pindi kau mungkin ngau do kesempatan to kau menginum do kopi. Nagi ono papanganas do kopi dia zo. Kopi posian kuma dia zodi ngusuba bete mo mundong pagi antara bai no kani tadau ko do kondangan. Tadau do menandak do tadau sabah. Tadau sabah. Ko tadau di bai na. So nakano do ka pemerintahan sendi di kota nga pada misa buhan ka bahu tahun 1906 nga pada mentoho. Id kansanan do onno po i abasan taiko kukuha maon to ko tada bay na basi nga biyam hansan at tatamis ko na po ang pus talaw dito pinay ko nga vi na i di ko sa dop at umbazaan do dati kiparati di minintong do kakamoy do iti pihapanan do English Premier League po to eh na kikito ko at ngom si ko nga vi manonakadong do Manchester United to niti agogumu ipinatumpos di Bruno Fernandes ni tahugul kang kuda minavan do Crystal ano Crystal Palace ko ano eh no kau zakasa nga ayhan iti no nga ko pa kapibasian ko ma diozoy pinapabuzo da pason maza do itia WhatsApp iti Julian Yapa Floreta Kinajil Florence Boyjol i Helen Yong Joseph Petulu John Tati Mania Gansing ako di kambus ngay pason niya zo nga pain lati ikaw magya ka nito kan ko timpo na pambus na pason nga makinang auto ko hozo kada din suhiba the jam ko to taong nga pod minute diti gisam the jam ko bahu taong pod minute hozo nga vi the inotip di taon to nga padan bahu nga padan iong audio zo do aw na hide nga ko po nga kano makinang auto hide the pipi hozo ka mabago diti so man tadi Betty John Tinus Justin Tadius om nagi di Joseph Lodin ba om yang pada om mi batipu kano kano kano makinong ozo kababago.

Zao minagohos kasanangan Zao di Betty John Tinus Zao kapapago ti pinay kong avi Sumusud kaya ko to ko Zao pinihumpangazan kari Justin Tadius.

Also di Joseph Lodin Cindy do tuhun poi mizau ka anu ti kanau po min sulolo o min bolotop kakak anu ti do kakal to do poi mizau ka agumu boss di anu ti i ahom i izo sendi pengau ko letian ko moi boss dia dadi yo no pasti ngapi ho bos tahom toko bos na tinagas toko do kadazan to pinay ko ngabi bam to miyang bos toko mamahis ginavo dahil kasimban toko bayan diti kano kano kano makinangaw sa Bobby FM be good.

kada zikoy intitio sa niya daw kada vote nungaw na kada vote mabawas na kada zan niya tudukay na zikoy ka body hozo di Carlson Hugon ang sibin kano mabawas kada zan niya.

Adahi vai pinium pangazan. Hi, Izo, Izandi Evelyni bin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo in noikot vinasi.

0: Ay, kopibosian. Yan. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw. Samoy.
2: Kanaw, kinangaw.
4: Dapat na jam ko to tong padami sa minuto dong subabit pagunta ko. Tapos na ko nga vi, oh my god, na di timpu do. Kangan to ko, hozo nga vi di no tip di taun to nga padan. Tapos na ko nga vi,

dadi no saya na padia suya nga don na makin ng do i no tip dai timpuriti tu nga padan om bahu nga padan diti om ohit do untuk timpuriti ang katuhanan ko mga di DJ Dennis Primus tu hozo montok do babazan diti o montok do hozo do kangan to hozo do tu nga padan om bahu nga padan no puriti nga nuhud di DJ Dennis Primus ba o may paya mo mi ba de timpo kano kano kano makinango hozo nga bi di no tip untuk timpo di tu nga padan di tebnego nga bi

0: Bale jam ko tu apat nga padam samak na jam ko tu apat nga padam sisa minute nung survived pagun at ako at tapinay ko nga vi kapibosyan kumadi si Ping Awang Victoria Ang Phyllis James CV James Melkio Miziol Andang Angeline Malatim Charles Loginon Lucilinda Dius Patrick Jonis Majakui Geoffrey Antang Jen Sylvester S. Hoboa Johnny Joe Maria Johan Ipol Eric Papa Juicy Maureen Kinjau kami Nila Losungkit Kotung Bakulusu Edith Did Lucilinda Lidwis Celestina Tutung Mary Ann Ate MJ Kim Fa Liu Elizabeth Anjun Emily Valerie Agnes Joseph Olivia Tubong Rosalie Eling kapipasyan na dong suwag manis mga havi tambahot na iti it Facebook do Saba VFM mga makano timihang boss mamuhi sige na po dahil nababasan do kuso nga havi no tip dito no to nga padan om baho nga padan kanaw kanaw kanaw makinangaw VFM be good
1: Pogyoto pisaan, pengkawaso pihumagan, sakada zo i mamaguno, mantoko pagkangaan songovian. Malaysia madani, kusajakaan di nikmati. Patobian tada kabansaan, lubong ay burbong podom anong, mantad RTM, teman setia anda.